0: Toi, mihi mea kaori koutou i te mōhio, kimihia te māramatanga, kimihia tō mana ki te pōti.
1: Tēnā koe.
2: Kia mau koe ki te upoko i ngā taupānga o whare kōrero, me irirangi manoa me te paituku o te upoko.nz.

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.